kani ka sein da pan mango ya ka discover jaintia ka festival ko emnam wo pan bana pan tip ya ki thau ki wo bha wo yosuk we wa da pan mi ko artli ki kot discover jaintia hei wa yo i uyo ya ki thau ki wo yosuk yongri wa ki festival ki yongka ko wa chwado u kho par tu yo hei ni to ya ka jwai ye phi u phla wa i le cha bo nang kong pan ya ka jwai ko wa hawa khana ye ni ha ka radio yang ihi idaw kon santo amdu wa to u ya tip i yala i jong hanrei man haro ka ka jing sarong ye ki khanro khlot ki u pure le ne ki wa kre cha ki wi ki banta yang ka prathai wo khana ki ya ka te ka spa yang ko wa bha yang ivm ha ka ko wi na ki te ki jing tho wa mi ha usne ha ka 403 February 2800 Kalam go chapang I jingkar khu ga mariang. Ya ka makhalia, ka chalong, ka charapunji wa ka dauki. Hanrei ka jwai man pathan go. U mokor dor, u wampoy perkhat. Kwa pencho beit ya ki nong pek. Jwai emerges as an offbeat gem that is sure to captivate you. Ha jwai, em go kan kyang nang pa monument. U mwat pensa kan mo ya u klawait kri. Kwa penyen, hamadan media kemai belai, harut ke sentuk sir. Kwa man kwa emperom, wa kentang, hai wa de jid ya ukiang nang ba, ubru madan, wa yalamu ya ke yakhi lai lo yang geri jantia. Kani ke tau omdo, kwa emperom, henrei man haro ko, kwa yosuk, kwa nekkan mu, ya ki wa chondur wa pengat. Em haro ko ke fish sanctuary. Hai teu hasan tuk sir ko waki dakha wa pne pensa wo pengkmen pen palei men sem ki ya ki wan pai ke nei te du san mer na jwai harut mukhla em go ko pung thales keng we em prom wa da ti da ki pai usajar da dong da it dong renti don hi nei te wan cha i vi wan i liang poi cha ka yalong pak hei wa yo i yo ya ko wa men tu du ko wa ko ker de lawyer ye chnong jwai ko wa ko psa khop sa ka ba ye ki khon ka jwai leng ba ke pan thor nei pan thor wa ki ba yo kan jai ba he dur hala ki jong I rong I rup na ki por na do wa dang lung ha do wi I ba ko ba nei te wan em go ka chat be ding khlam ko ba da pau nam he wa sa ka chat kut snem snem te me wa rap her ko wa ye I ong wa kani don hi ko man unique ko wa ki tourists u yo ki u ye pai na jwa la da lai chapang wa yo I yo ya ka cha thlu am wi ka ying ke mo ko wa lai ji hati na do I por gi sim chang tia ka picture plan lek hai wa de m yo usuntu ba mai le ne usuntu ba mphare u wa nyar u wa chemi Nate don he ha dem nate ye upoy chakate kakchat sangsuri ko ongi u kam wina kin dong tho ongu ka thau ko wa I thau sum yong ki blai la de her chu chu I chaliang war upoy chaki krempu bon hasandai we hajan haite I doru khmi le ne umo u blai ganesh nate ka thau sums im ka rupasor le ne ko ongi ka rupasor bathing gat kiwa man ke jingchna wane hadu ki por kis em jaintia ka thanywar em nam ro ko ya ka thau wo jingyar wo khoj ki thwai yong ga mungot ko wa man hachnong pdeng ko wa I per yong ga leng hatwai yo kam ki wa per hasun nei bha I jingyar ko ka chnong pdeng man go kat ni ko wa ta biang bha ya ki jing pen snyaw ba ya ki wo bon ja ya ki tourist hei wa de em go ki thau chong thau sa ki yung le ne ki ten ki wa chalai wa kham jo le de pen biang go ya I ba mi ya di yong ki nong wan kam wa de tibi wa ka ri jain tia em go ki history ko wa jrong we em nam wa ka jain tia pur ko wa em bangladesh kan ni man go ka nong ba yong ki si em jain tia kamte hei porli yur da kenria ya ka nongpa chaner tiang hei wa dangne hadu katni kite ki tup ki man ki thau chong kis em wei wa ki wa kongsan bha to ka temple ko wa khain kentang bha ki hindu ko wi

Tading tu gi rai gi yong ma Daniel semati gi rai e pertuju nalarum pei kon beduk hanang kendong wei ke cuk technology petanya gani ka program le panam ni chpi rai yong ko kong Adeline Kong lam mi rai e pertuju ko ngin yele kai

kirwai ki yong ma yo sar bai la kyang e bto yu dur miet rong yong ma ram su chiang irwai e bto yu to khana kam jo le irwai ru bto miet rong irwai le kong do chla wa ma ram su chiang upon ko ye ga program le irwai yong ma ram su chiang hi irwai e bto yu lenger.

bag gile chagathong heta wa isdang yigi jingmut ki thambele ne gi won ki kam semen gi yong ki ho e ye klam hagni ge ski wai pa ba yigi program me liang chief minister ge jalami ghari ya Conrad Kongol sangma dong wo gi sanki sankre semen to man gi bot lom yong yo dong ge jalaw kam ju le ge sarkar yai ne ka heta ikular yong ka ne benta open bha ye longi man heta wo gi kam sanki sankre hagni ge ski de ban kop borom le ya San Pawngut ki sanchi semen ha ka sngi wa yigni program katwa u Andy Cooper Lingdo u manu nong chem u kam jole u CEO yong ga Paradigmatics Private Limited to manu yo nang kong yigni ga Husnam kri ga jing thmu yong is dang yigni ga Husnam ko pora mu man ga ga dak ko tim mit i ko to ha u yo yigni ga Husnam ni ga ta o phero pher man u bna hi e lingba gi lang ni gi binta yong yi kalam yi ka pe yi khana yi ki param wo kam jo le gi program sa to pa ba ki wira open ku yi ka kam san chi san kre hi ha waro ko wi ke jilla mi ga la ya the sdang yi ka house to house verification le li life tikina yi gi khot gi yung bru gi ba ka election commission of india's special intensive revision le ni sir ne ba ta open sia pro to yo thap bo de ga jilla mi ga la ya yi le na do ndi ke sngi The East Khasi Hills ki 6000 arpa wingut ki boost level officers the sdang gi wali psia ji ki thlu yong yong gi bru ki woman gi chong chong yong gi jilla ha ka leng gi thau thap boat ne ki polling stations wai ga ni upteng go ukre kam do ga arpa kun di trik yong buna wun yao de wi ele yi ki phom ki wa ha wo pun dab hi gi khot yong gi man yong man sem ki ber yo u thap boat kat kan ga thop prutuj ko de le house nam 8000 arpa san Nelyang Deputy Commissioner yang ke East Khasi Hills u Abilash Baranwal dong wa hesekian MK mupani ki kot kisla Henry halakata le daw hab MK mi wo pan won ni ki kot hadin le des nyau MK de ban cho cho re wang wi thmu ha ye to wo sdang ni ki ka kam to open kre we open man ni ko kam pun se aprotik ko khoj ko suba we ko wo ben ye ka thop protik daw pun mi ba ba ka santrik yong nai sapra ko wo pun buat won sa I kam le ni kubur le ni ken tat kobo ne na do ka so trik yong ubnai iwo khnde ka jentia hills autonomous district council ka man ka tade poy ga ha gumta ko khat do yong ibn kre yig yu tho he to ga an e kur le ne ka clan bill ko wa muslim ri da wan ra ha khmat ka yung dorbar tsna an yong ka council ha ga ye ni de pin bana ne ga sngi ro chief executive member yong ka council uma thombor shiwan Hawa kalam jigu tho ko bor ko office kre kam ko yong o ne yang ma shiwat ongu wa ke executive committee yong ko council den su debi go wo tho open one door wo yo luti wo open deb no pone gini gi khajak bana ki wo wan tong chu chu ule wa dau em ge yang ye phlu yumut de lang wo ro ki bru ki bi amanta ki bukan thop na do ki dor bar ki we he kur ri jantia wa gi witwan ha chwa wan ra ye ka hakmat ke mie yong ke yung ne benta wo pun tikna ye ye hab jingmut bukam jo le ipelai bai pelai renti ye gi kam ke council klem de em ke wan ke jing percha u principal secretary yong ke chnat labor employment and skill development ba frederick r karkngor nexni de kentu u uta u em ke de jing ye kre elang ko khlan bha he to u gi yutip ha per ri gi karkhana u gi tha pure Nei wenta wo pun kla dorri gila YouTube we cha sikai hey ta wo gijuk start yong ki kor ki bor wo kam do le ki YouTube yong ki sap ki phong hamig halia ga wa hap hapo ka PM Setu initiative how kalam ye ni ha ga program yong ki industry outreach and awareness program ne liang ba khar ngor do ong wo ki sap kre kam ki mi no bru to man gi ga nong rim go skem ne benta gila yo nong wo kam do le pun chong nong rimu ye em yong ki yinkeng jri he ga lamig halia gi bo man ga nuksa yong ki phla wei kerpang gi rukom chna gi rukom pun wandur tulri ki wi yosok ki wi yo kenjai uba khar ka ngor ong cho cho ulew ga pm setu thmu ga wan ra ye te ye to lok ha pri ga sarkar ki karkhana wa kam jo le ki tha pure de open man ni gi binta yong cha sikai kam ki iti ki man kam ki lat yong i yo men sim ha ni ga program de iklam le chapang ki karkhana ki wi yo ye kala lingba ki lat yong ki ni ki iti wa gi sub kre kam wa nong pun bha wa gi open mi le ye roi ku lingba ye kre lang ha pri gi pa ba wa gi brusman hagathan chenen liang mi sngi waro ka wi u chief minister ge jalami khali ya konrad sangma de pen bena u wa sdang ye ka kam yong ipe binya he to wa em gi wiar cable gi wa rom rom rem rem chi gi post light ki um em de u kre kam u kam jo le ki jing chna gi u pher gi pher gi em sor shlong waro ka wi kam chiwanta I wan yong lumpung ye le ke go he yong ri go tip kam ge national game

kini tau ka akashwani jwai na ga jwai station yong ka akashwani ni por ru san phom nit na ka studio em ya ka program ki sur rap le ne ka program yong ka kisan wani program hen ka program yo ya ka week ka klit ket ko dan da record me po studio e wa wi plok wa rap na ta na chnong nong kan ri uta to ma ri de hok su chang uman kam unong ri marat le ne nong ris nyang em ya ka farm do patai do patai pchiu e he ye to wa kan ni ka kam ri jingri kyong o na chim la e ni ka klit ket do ma rimon na tiang na pembe de episode yang ni ka program yo ka kisan mani program da ka kong mk sun kon chiro wa ma esrun klem

0: sini gitu waksin tu nemen ta kicut upher upher gada ulai ya kicut iban kai hinu hinu pun por dal ti kurang kong hi oi pemen kijing yada itu ikut suba ke khut ke suba tu kurang kong ke trap yang kita ke sem uang hi ke trap yang kita man ke ku khut ke surrounding yang ka tu man ke ku khut ya
1: ko no lor te kijing le khut mut mk mu biang por te kom e dua ki vaksin ye kisnya kena man ki ku chat yu nang no ma
0: ha
1: te hi to on wa gini ki senyang sembe wan kiwa da yo pudai chiki lok ki jo la ne chimpor ga do ka bon tiaw la ne kat bon bena iwa wien pudai ki ni sneng sembe
0: ki sneng sembe hi ha ki ni ki sneng tu man digini ki sneng tu me ga ne tu man da da ye ki dai man chwa da dai le bena ni sneng lokal to le bena chi drong ye ki dai sneng sembe kat kam ga ni wan to so bu san sngi ha po san pau sngi don hi ki sneng ba so bu san sngi da ho dai ki sneng sembe tu man ki jing yo nong tu man man ga hi te yu phar ga ki sneng yong e lokal woki ni hybrid pe udah angkor ya hybrid ni no kini teman ada dai bagi so ha so sansi mar dap so sansi man ho pelai ciki bro ba
1: mut ko wi duna gi por ma la da ang daga lokal temun hadu le benai man kende paus ngi
0: kende paus
1: tang wi ni senyang yu man gini senyang kat ni gi hybrid ngam ong we tu so pop sansi ngi mut smart yo udah le ni gini gi sembi senyang ciki wi teman ki lok ki cor ki yong e te he to wi ni ki kam ri senyang ki yong pi da senyang kat ni ai dai do tu mut kam ciki di ki tau i wa supply bi le ni pa bi ni do wo dai ma ma
0: yo pi ki ki senyang dai do hi e ni te ke te to dam sa ja hi dai dai do ni ba wa i ni pu amerika ke te slotter wer ong ka ke te tu tau pu khoi do da kam ha kam ta shilong shilong te am ta mo yong idang saja ai la de jau bun sneng im tu ngamai hito udai do sa la de bun gi sneng im tu bun hai ginong dai do iuro ai hajan tia tang hajan tia chwala i bun ginong dai do bun hai tang iwan la de jau bun sneng im tu man ong dai do man chom jing e udai do to ginong thet do yang i man rap kan taj gi sneng yang i ni da kon taki ong gi sador ngapai mana sador gi sneng ilam dai sador le poi mi khai ni ba mana khen thik bai bam ni bha ga bai bam hi ichi ni mi to ri ga mon dai chi ta khar ga bam jam dor na khar ichi ni mana at ga bai bam mana khen ni ga bai bam mi ni no hala da smart yo dai le ka ta kam ta tang wa ka wi to ucham jing e hi ru kom dai do to gi gi bru yong e pi gi ni ku dai ki wa a do hiao mani gi yong e man rap ksi dor ki ta man la da ribun ni gi ucham jing e to mana ribun mana ribun ni tu orang dai sneng tangau dai chi pau khasan dali chin dai le man tak cham jing e au dai sneng ile cham jing e au to wa hagi dong ad do man da ong phi tu man ong dai ra hijubab ki man jubab kre dewi dewi tu man ong bagi isne rekar we kata aga man ignore man ke wik wa au pen apa sinyal kamu dah kelama kan radio tu man ignore ad do man da to ye man kerpat pi mau wi pi ignore ad do sinyal bah man nengkong hi tu himi yong igimar nibha kimar yang iman pergi ido lera bangi ibang do i nibha ha climate aga sun benai teh i sini man ladari di sini wala le tangwa kedo yang iguri sini man bang pergi wa kiong kedekar man eru blau blau do eru man gido gua ya sada man debang bagi man ska do gi de man u ibang lum am de ibang du kebam kedekar pi dang dang mik ini bam lokal man gido tadang bang gido sini te tang wi to ucham jing e to hair kom penlai idai gis ning ado mana bun gis ning ado le gini wa thet do ang piman rap khnyat ki
1: pot kau man chok at ni chki ka ga yao yo op ki
0: kat kau man kat te to man em por por kit chmo yong
1: chmo yong
0: ah hai por wa ang bai por do bun gis ning gam to to man kit chmo yong chmo yong to man gam te wat tang wa gi kat kau man kat te ga yao man uduna ora ni ni wasi ora ga yao hai ta lamnut gi tis nan tai ni ni din on dai la chi powderly teman em de ye lai bo stai da dai gi chini gua do chini te hab dem trin kam chi pramer te
1: to ma da snyau suk yo ya klong pi ni ka chen mit da snyau chi bon tu ki penta ki jing la lu ti ki yong pi hai to wa ka kam ris nyang kam jo le da snyau pi ki jing e ki yong pi hai to tu thao a do no te ha ni ka poran iwa kwa an kulina pi hawa kre ye boni boni kam embe ke jing mutoi te na pian kwa snyang ma he to ni ka kam ris nyang yong pi ki ma ai ki jing mutoi ki wa pi yo pi nei ve ri ris nyang
0: ki jing mutoi hi to man chibun ki jing mutoi ma ne ba man ri ris nyang to man inu nu jing mk mi man mutoi go ma inu nu jing mk man i man i wuduna to man nga ris nyang yong asman mo man to man chibun ki jing mutoi ne ba mana MK MK ni deman ki gitu man ong bro is MK re

0: Mule chi he jar nyaw spa khan ru tang ka chkuintal u khopnar san ha jar san spa chi kuintal u sala thyang le jar le spa nya pa san tang ka chkuintal u so so ara jar khan des pa phra pa le tang ka chkuintal u charmit so ha jar chkuintal kitu to ki katu ka ni ki dor yong ki mar bam ki wa ha ba ki a chwa pa ko blok thalas keng was jain ta health the string
1: ka khus nam na ka banta u nong rep bat bet tam ka le chaw ba hari nanta iba hari in ba tayangi sha phang kumno manlong kumai
2: piru bila bunyo ki jungthung ki baplung ha ka kper jongpi
1: kumno
2: sudail uni u number iway pra not not iway pra not iway san san iway haba pidon ka no ka jing e
3: u number jong no uni
2: ka kisan call center ha ka ba ki to ki bla yo ka ji kai ha ka rep karyang ki nya rap ye phi ha ka no ka jing e
1: tang ba ngi nom ye i ki ta ki ba shong hang ta ba ro a shis ni
2: phin yo i phi ba ba ro lai spa and represent sni shis nam bar ka taru na do hin ru ba je min step ha do shi phau ba je min mi
3: tang ba ngin ha ban siu em kat kum ka por ba mia kren
2: om dan kam siu phum ya ka kisan call center na ka mobile la ne ka no ka phone ru ka jing ai jung mo jong ki ru light a
4: chi sha se
2: ho chi spa person
1: nong rep yo ye ka jing ya rap ka ba ye dai bar ka rep ka riang hak stin la jong phone ya national helpline number iway pra not not iway pra not iway san san iway na ka no ka ja ka hari india klem ha ban siu ai ai ru em
5: te perlu ro ki program ki wanch pi he to wa ka kisan mani program ne ek janme to po ki chukun sachi sen nga u shen ya lang rang klam chiru wa ka muhor ki sun kon ek ble pi wa ra pla pi po ri wa kor dor yong pi u ab us nya wa ki ni ka program yong e ka kisan mani program la ne ka program ku to wa ki lo ki bram
0: wei kampan kan moye pi wa ka ni ka jo ka program jo wan ga ch pi khle ka janme he pon ru san phau ne nya du na ch phau men let no ka sngi bi bar na ga joy station yong ka akashwani how chi spa ivi point ivi megahertz fm band
5: wi ye ka ni ka program de ra ban ra chi da ka Ministry of Agriculture and Farmers Welfare ka sarkar India te perlu ro am pi khangi ki radio yong pi ya mani ki program ki bon den ka ni da ka akashwani joy

0: ruai ro apo kachnong juayong i ha ko yo i u ye klam ye kape ha kini ka program ko khut ki my story ne ka program ko ongki ka prom yong a te priang sang bai pi ma lunru ki cha kini ka studio ki yong i ne ka sngi ha ko yo ye klam ye kape he we to wa kini ka program
1: ta ko le shibon pile
0: te ma lunru ki ha chwa wo lai che khmat kwa i u ap usniaw na pi ya ka jing sdang yong pi ha ka ni ka jing lai luti yong pi kamunong ruai kamjo le kamnong sikai ruai he jo por le odaman pi mo kamute unong chna ruai ha ka liang ki ruai ro
1: to ka ble chbon kong di pinga di kelat ha ko yo open sniaw ka ka jing cham yong a ka jing lai luti yong a ha ka jing to wen to ruai ka seo ka chna sur ta na do u ar hajar pra sdang au ya isur agi jing san kam jule wigi lok ki jor kulem lang sirum hado ini selama dang mano nong ya suri andai kat wala gi por stang mi ketiki karo tadi ela diki man ki jing sup inga
0: te le de kru nya ni cha ka jing lai lu ti yong pi semen semen na do us nemis dang pior wai le ne wo tip wa pi mp ka ka ka sap ko wai
1: to kemo tan de yo pa pun hapor hang din i de hapor ti por ibam jai sanu jin ru ji janmet hadin te hang din ta o kon ur git ki sor nim tani te yo mesi ma te sa su ga kam jule ka bai la mesi mi ga kam tam kam man uya ki sor ki han ti ka jur bai ka te pa man nga ku mesi mi nga chu chu hado gi ni ski ka ni
0: nei yo jing sikai nung kong do phi ne wa was dangwan phi u pen plia mo wa ye ka tu ka sap ko mp pen plia phi ka khnang wa yo man phi to nong ruwa wo pakka swa mo ye phi chwa samen samen khnang wa yen phi u sikai ya kiwit wan mo
1: to as ya ngo yo balai na ba e hu nga de talen ne je borong u persang ruwa ruwa ruwa yo boro hadin ni tu usnami persangau tu kilat ketika kaman yo tip cucu ketika kemruai demi ke we advertise na we institute wa angulai pore na pak ni katon solfa hete ya kejing kwa yang mesim ulai te pendap ka hete asnem kini kejing yo ke hikai na ketika solfa man ga wa huna yi mesim ma pada e kinga te tip wa tat ketika por ro ro wa han ruai de wum tip ha han rai man yo kejing hikai sel tu o wate man kordor ha Omai kini ibu ramai kencing terang hiong ah, ibu ramai orang terang ni mesti mibek pendam. Tapi percang bagi cunak di surkat bagi.
0: Tapi siang suk mo nengkong kamu ong pi da day m cua pi nampak sim yang pi semen semen hi. Nih te seyok lat pi upen pelia mo hak tu ke lain kua pi sniaw kua pi. Tapi penman seket gay pi tu nong ruai u pelia aduk kini kesni bagi kamu jole. Da MBA kata kami sen ko e sikai ya kiwituan de te hadin wada manpi kam win ki nong ruai ye ro mo da tip sket i kam da ta kana pi e wada hikai pi ya kiwituan ta kana i ya ni jinglai luti yong pi kamute u nong sikai ya kiwituan
1: to he por men chwa pam lai ani tam safa kata ke jing hikar wal aman blanya de wa
0: Dewetip
1: he, kacau je lah. Tadi dia mana lah, tadi dia tip kamu tur kamu tak nus kamu tu urway. Kita pun mania. Tapi kerja kerja tadi kamu mula mana mah izin urway mana gua. I mesti makan tamu hajing sen. Kamu tamu kawayar ki, apa ki special number. Tapi cuma kita kerja urway be ah, buat apa di izin eh. Hendai pendek be ah. Satu i mana gua eh, irta ada he urway. Hendai kita he kebar urway gua persiapan. Yo bor yo mesti ma kam jo le mano po he tu thau pore nga do we he ti por lai bons ki kena ko lai class ki ko le mystery kam ta le yo mesti ma ki sa ngate ki le bura ma ngian pa he tu lai pore nga do we ki ong ya o ma ma ya nga be so yi ki tanga le kadang lagi por si sa suk ke ke pore cham le po chi ti ko kwa
0: de jan ba yu chem yo ya sikai ruwa
1: yo sikai ruwa yo wi
0: the siang suk ma wa da kana pi e wa hakata ka thau pure yong pi ala da bon gite ki parau ya sikai cha sikai le man ala da he pier ta le em sniao pi wa pen randin ka pi an rei de ka jing ya im sim lang gite ki parau ya cha sikai he te pi

Telok ini ke Pori apa CIP ya ka tu ka story of my life ke program yang I ni yo ila ya ka interaction le ne ka clear kit apa studio I wa olin ruki ma lin ruki lelu chong sa a ni ha musun kat juai na batai I ye ching imaging la ti yo kam uno ruai kam jule no sika ruai he chu ipo le manu kam no chna ya ki ruai ro apa ke sono juai kong I de chim lai e kini ka clear kin da ka kong e kendai te ka dan chai po ni po na e pteng ke program de upo siapi ke program ki ruai e kte in jentia ke ruai ke chuka ni ne ki ruai ne ke cho yong e biang mitri leng do e pertu ruai e ching im pen bor on you are lekmen like

0: Hey Yong E, ngau boot level officer. Wana chapi yo kelita kit nai bha au le yaka special intensive revision arjar ar paun ru le ne David Tuan to yo pen tikna nai bha em per tuit pi ha ka register tap vot.
1: Oh, kam te. Yim ka mo le.
0: Du ka tu ka ni don hi ki wa ha u le ma. Pek mat ha ka epic ke Yong P. Pendap ha ka ni ko form la de emi 111 ibe to wo pen bag.
1: Ipen bang. Yeyi.
0: Kam ikala ithau chong ithau sa ibakala pertuj ki pertuj bay address yong ki wahayung ki yong pi boy m ki wasa chawi boy m ki wara to irta yo tho pertuj ha ka register thap vot yo yo ki thap vot hai por election
1: du gai te he batan idiam kam
0: nei ba ka register tho pertuj ko wa bay pen yo ko le ne pen tikna ko yo yo ya ko hok wo thap vot wei to du kat te pen khlan ko ya ka sanchar khadar
1: de biang to Wuro iwa yito o yong a de biang lut.
0: Ske bha phi, khu ble chi jar ngo ye kre lang yong phi.
2: Manawan ki BLO ne bha ka special intensive revision arjar apon ru. Dyang se obha ki, pure pinti kina ye ki pertut wa ki bi te wan ki wa mkam. Pandap ya ka ER form wa penman ya ka register thap vote ka wa bai. Da de mkam chu phi, phone how number week and day sun not. Download ya ka app ne vanta ki nong thap vote de be live phi ha ka website voters.eic.gov.in. Da ne la ha ka website www.comeghalaya.nic.in. Ka vote ka yong phi, to ka sur ka yong phi, mkam bha ye chimanta yong phi. Da wan ra chu phi, da chief electoral officer Meghalaya.

ta lo ne ti rwai ne chong dis five boy no room ti rwai jim da pa chu ku ne ka program ki rwai ktin jin tia ki rwai chu kan ne ka program gon chi pin akash wani joy e pa jan da i pras new san pom ne ta ne pa rep te wak shlong station ne ta sya ye ku ba rek tin ka si ku chu pom ne e jan program ne joy station ne pa pra ji ka hi ti por ki ne ta ka akash wani joy

Kini tau ka Akashwani join ke join station Akashwani ni po praji ne siu i ye pte ka program i bus ya bi ka program ki rwa ki tin jentia ki rwa ga chu kan ni emi ka arli chwa i rwa bus ya bi ni po na ki rwa na chu ma ram su chang tu rwa ku ble ka do pon bo rwa telut imon

Talaw sa dami ang nga program kirwa ikti in jintiyan ni gitigi ali rwa na gachong riba kupas chadap ti rwa ikon panaro aran siyaw si na ipinay nga program siya ipi rwa na gachong may onson chalam ti rwa na jay kansayo arwan uyong nga.